alipo ye na rambili ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka uyanga na angana

kande kama udalila Yesu ili hadiwanga ndiweka basi basa ni kumulita yae wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandiba dalila iweka basi

Jonde, kama udalila yuwe swiri hariwanga ndiwe kabasi. Pasa ni kumujita yae. Wajibuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

alipo ye narambi ati kundi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazidia saka uyanga na angana

alipo ye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.